Ora iso pisah tenan aku karo gamelan iki. Iki turu angere krungu podo ngene. Renang ati kaya wis tatapan kaya dadi gambirana mawakku. Wah, jan wis nenanane nanenano. Nano nano nano nano nino nino nyetancep. Ane ya pancen mas hobi